0: Say.
1: Bagulia ang sunyi na siya mga iduya. Dala mo sa tiram, dala mo sa imo, dala mo na kenangan sa mga iduya.
0: Tapi na,
1: simpa tu menangan tu cem ya, pembuktian, pengakuan, dan terakhir pengorbanan tu cem ya. Ya, doa ya tu mawa, dan nyemati saja pada bang Edo ya.

0: mo akibat ni. Yung payo kita kisang ni kuaga upahan, sa uma ubah maana kupi ko tapa ko di daka mga dodo si mutil, na ni ko na si mutil ni, kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa si Allah, makasinihan si, ni ko ngentas ko niya kemiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako jama pagi, ko minjak pagi, dang lupa sarapan pa jalamban, kini maklepayan sa kadaka sa. Ya Allah, kanamu unih medin na tanoyo, demi memenuhi kebutuhan.